ba ni ba ine ni lo jammi duju ko ba ni ba ine ni bere wi monye jammi duju ala tingo pe kinane ata we kiti ala we ko manna me lo he ko ma woki jone en ko ana nya woki jone ti u jama rashi pasina jone en ti u jama rashi ko mani jone en ti u jama rashi ko motino nane ba na jalo gichi ba na jalo gichi yesu we kete mo jodu she mo balo borikisha oba binu do nyote konyi oba binu do nyote gonyu di kabere ina pirta ya kubero ni ye

0: Kawaido kuchien mbridi kwa na chigu chigu mecha tuwila me ame ame ukarno. Dakika tipi ruwa dek ukari ingwe chawa dek dang yu diku menonitin. Wanatuyo nyuako ena yini beri lobo ne yini keru geni kara kwene. Kana me yini keru geni yini tuwero konyi ya giki mere. Kita meo ba Amerik Sadrak Mishaki kida benego regeni. Genie me yini kero geni yere woki kana me yini kero gurini ye woki tuwaro kwenye kitameo ba Amerik Sadrak Mishak kire benego
1: unugenoni yes
0: now kaini neno kanda adung deo ekarame abaka nebu
1: yes
0: rekobinu kero Sadrak Mishak kire benego mebiru jomoga don amela oja milonga ti Babylon Peni reko biru jua gorba.
1: Biru jua tek.
0: Tuero reko mechingi melo yu Babylon na loru. Jamilong.
1: In fact, manuram kiri president me Uganda.
0: Jamilong ati Babylon.
1: Amelo moni tino cho. Jamituch me Uganda no president ati yela kena tikiri tuero.
0: Imagine. Juana deki.
1: Yes.
0: Beside biru jua dongo. Ituera mo miyugi. Puro binu keru gengi komba.
1: Bakama. Anatia meno ni. Jo wati yo honi angin noruti dikune wana okobu kopi komgen amiru ni ichawa na do wana tu loki kopi komgen ko yindi yi chak penyere keni
0: gen natika kwena
1: gen ni ina jini peri lobo ni ame jini ti kwa kere mwaka ni me pira bishiel pira ngwen paru yeno jini ti yene jini kero gen ni kwene
0: deo wana chikiri jomo kame kobu ni genu kalebgi mana yeto teto hora wako
1: that could te kienu yiri tamani miri merke genero nga ocho bera kwa
0: genera enno genere enno lebe unyo doge
1: dan dan joneno ka unge nge okobi masha pelare kai wari togo
0: man tina ko backup
1: yes
0: tina ko backup tiju ame geno ka ngale keke
1: mar apo yu nino mara chiel ame onu atia arwate kere daho mara lakunu ye mara wang tia kobani kore ako bidahoni kop opeke ta pore dude opeke
0: genere no
1: ta pore dude
0: genu kopi doge
1: ina jini peri loni itamni lo dogi eno biru genni angala yini tikeni eno biru genni acha yini chai joni eno biru loki me agiki ame kono biru penyi cha ni yini kero genni komo ikopi joni kero genni koma ye gina chel ama mio abene wogi obiru ye mechung pege kenni kuno kwero tama baga uberu ketu gengi komo ba megino woro uko baba hani kadi chue cha la ditaro mene
0: wano tikiro ba
1: wano tikiro ba ame wano woro a wano kero geni wai kome do an pia biru ketu genne kome woro chal gina an pia ni aye eno mio abene bogi te biru buwate macha lita me obolo geye ipuko kako kwane yini kwane tobeye
0: Kaka yini mebe kwano, yes. Adui kwano. Ye abake karameo winyo ni jua deka ene miyo tuwera melo yu babuloni. Yes. Peo binu ye waro chalo ba amene chue te keti dikala diti. Ye te wano.
1: Abende mogi, unubile ba wicha, achia mwene bigi, ameo tamine nero meri yeko chakari kongi, eto gino jemoko. Kwan chocho.
0: Winyo nga mea baka tekobu.
1: Yes.
0: Ni amando un, weka chake kakani. Akemo te maka baka nebuko.
1: Yes.
0: Atek mechel. Techi kuigero nimi yoro kel Sadrak Mishaki keda benego inyime ote dan kelo jomani nyima ba mebu teko bigini man kopatini ni wunmo mitika tich wunu pio ba ameana woro dogda ikwere wunu woro chalo ba amea chibu chungi dora amando kai tiko yekere wunu meri yibiri wunu ping woro wunu chalo ba na amea tiu donga ba kai wunu wunu korbelo kere nyamulere kundanga goyo na opuka ki kitom duju mewer kire kamo mi war wuru ubinuru bolu wuko eto nacha liet ager kuri tam uru nitio ba moro ame dogerom lor wichia
1: apati ame lor wichian
0: dano dano ko ni yin era motema
1: an yin di pet di pet
0: yin era ma
1: kum jina
0: yin ni ngoni
1: manu kina nuwa baka teko abine wogi kumwune wune ni tido ngati
0: tido kumba mwurfu lor wishan
1: pia njini genu luti igenu kiti tiu kere igenu jemu ni mechual ping ikopitan ni jinde tema an
0: pia njindu iti ya ber itiedo nga ber ibedo biri che yungu pengyo ni ubanga tiye temini kachi ya mi ibedo ber nga okera yini timo gini yini chibu kwene ichibi kumjema yini chikri ni we have testimony wano chikri jome reko bao mi ogigu mejemi ya beshi lobo kane di chane wano chiko bide have nothing
1: penyere pipi gini nga ruinyo jome ching dano no
0: gini rikti kwene
1: kwene
0: ikra mereko bao mi again ubanga konye uchibe kakano we actually endo kutubini chako ketu gini reko me chako luwenjo kiyo kumu bao piano bao chwe wai chalar kai yini tilo wanyi kum dano mwiti lo wanyi kumu bao chwe
1: yes Bible omokiwani ichame abaho niyako ni abelimo gokwero niyako techi kogi
0: dangi gero
1: igero
0: igufu
1: techi kogi ibora ame ichawa na yini tiri oba putpunyu tibora
0: atwale puti wiki chawa
1: oba putpunyu tigero
0: tiemro ni niyang ni gini yini kero no gini no pechu
1: gini kati yu ginoro
0: dang pibiru konyi ye giki mere
1: wano tikiro lanya dono ireko damere jo wara wara ti buses ti utoha ti lim
0: they are nothing they are nobody now
1: chawa ni kana rigi no kero gengi ye gengi chao pobiro konyo gi udwogo barajin ame yao di kuchua ni waliporo
0: pingo miyo wan kao bao miyo wajami karado titidi chingwa wano pongi ngale wano pongi kopu kopu gini wachui jami melo bubo
1: gini nuti kwene paka we ti wano tikiri chokiri muna dao nyomereko inada ti otame ti chokiri dako inda pedo geno dako ina tikiri peda ngeni choy ina tikiri
0: gene
1: rindo gene tikwene
0: eka wano tikiri jo unyo tikiri mon amedo ke abongo loni anparamoko
1: yes
0: abongo dako ni anparamoko
1: ukiru gene ni tuchu
0: ikom dako unyo ekomi cho
1: eko ba me miru chumpire kiyoko uwe hoko
0: geni ameturu binu konyi ya giki hili shimu kwene
1: kwene. That is a big question. Dikumeni na tini ni.
0: Now.
1: Kanda yini kiru gini ye. Itama ni ginura peri nungi ye.
0: Ikaramea baka doko bijuye ni. Peti nga trombi binuleru wichi ya. Sadrak, Mishaki, kire benego. Tega mokopa baka ni. Aduwa baka we. Wanmumu yi kere. Meko biginuro. Amedoki kopini.
1: Yes.
0: Wanu peko. Ti ginuro kekena mechunyi winyo. Boru wae na mema chatuit. Ginuru ke kena yira motimu yintimbe da wanko ko biginu ke keni kopi
1: nguru ni abene bugi ichamo nena abaga worogi me wora baga chala baga chio o menteni
0: teme da baga kopi
1: yes
0: kachi eti amanu da baga oba me wan worni binu lar white one macha lita gir doken binu lar white chi yina baga tiraka mama manu mom Umiru mingi ni wangiwa mumu binu waro bani akara chel.
1: Itiki lizard.
0: Wano binu waro kumu bame wano ngeo nubero bani. Yendo ene yini chibi dola no.
1: Mwadu kujal.
0: Ake mwade maka baka ko. Jo ame ana chima chima. Ramu ko bakuru ko pame ding ding witi yivoke.
1: Yes. Now, kajini win loka jono bero leyo. The king a toro believing gire mere moro ame ye ye chuwe ye eno miyo wana woro woro Uganda Matters Day tijo mora me obinu ye ni ndeki piyo ba dante ye to piyo ba eni no bere benevu gi misha gi ikara kopo doha tek teko mini wan peoko bigi nuro ere wana mogo ni oba wana woro cha binu lara wae na mema kedangi chiji na baka
0: Umiru ni unen perspective. Ikuwano duu kwa dungchini kwa medano. Kwano juu kwa hilo buni. Karo kere ti ginura mami kwanyu gini kwa mubanga.
1: Oko.
0: Ginuru ti ame binu trigger ringin. Ti ginure kwa diya tek. Amo wiki kwanyu gini kwa mubanga. Itweru ye. Dugu chen weke duu gimede ketu gini kwa mubanga. Pia ni karamedung abaka ye wanko. Teda ngolo roko chabu jomera mubiru monya don don. Kungi tek. Apek. Enate mako sadrak. Yeah. Misha kikire benego te tuwe yugi uko te bolo gi kwena memaj
1: eti nyungo ti mere
0: abaka te kubi jo te kubi abaka ni abaka jo ayiri bole machu da mumti ya wang abaka yiri neno kunudok ti jo angwen orde kunuti jo angwen ba
1: nguruni icha mo ba nyonko nuti ya yili tino mere
0: jo atikiri geni komen dang dung jo amedung piu chibu gengi kom ngatoke kero nyoni alar giti ya chelke ken
1: agenda ka hano ba ba ta do nyoka me bir protecting tier mere ama bolo ge macha
0: amari kane
1: po ni kada por kai pop me covering a benevogi we jocha pe wan
0: abaka te ko ni an niang dong aber window roko chama ya baka tabino gole ikara do ni ang ni chibugeri komo ba o kene pe obino konye hen da dok romu ruenye tabino golo roko cha monu nu wor kwan do titie kati wor tupiere wa bongwen
1: kwan manu ki what the following bible la wanu ko beni
0: wan ngo ngala ngala ka yini kwan yini nu kana wanu ko beni manda mi yohan abaha keto chik dang de keto ching man ni rokoro ke ken atekere mor ke ken unyo ngato ke ken ame akobu kopa rach ikomo ba asadra milcha kera benego obinu ngingira titino angi dudu
1: atino ba kwa wingi na warfi yuko bini peda etetu
0: ka abaka tuwal binu lako tamerdeo abaka tuwal Icharu niang niu bangati kwa. Abaka tuwali charu niang niu bangakao kubo. Obangatiu. Abaka te ye lakotamere. Edu bedido unutilet enda bako lakotam.
1: Edu ingiunu ni. Chala mea bako binutiu cha otiu kiri zago. Ame kone chane yung ata uchowe. Uchope chacha.
0: Komunu miu. Komunu chil.
1: Uti mola.
0: Uti mola mora ling. Awele tek.
1: Ame da kajini wore tui neno. I believe me, koni ginno na kwa kri ginno me riya koti kan. Edi cha jamo doha tek. Abaka binu duwa kwa chien.
0: Mano miya ketu ching man. Rokoro ke ken. Tekre moro ke ken.
1: Unyo
0: ngatro ke ken. Ame binu kubuko paraji kumo ba sadrak. Misha ke. Kira bende. O binu ngingire titino. Uri gida ngo binu reto koping. Piem mum gire. Tiyo ba moro chiele. Ame tuero laro dano. Iyora chalo man. Apat kiro ba Sadrak Mishaki kera benego abaka temedo ruwa my Sadrak Mishaki kera benego ilobo Babylon tebiro jwa dongo ubanga binu medo ruwami ubanga binu tingi maru ubanga binu kwenye kana tek ubanga wana binu lari ubanga wana binu chiangi teki yee ni ubanga tia chelke ken
1: kumbina yini neno bae peo kana tek wako ineno bae ruwenyo genu kono ineno jema yini biru ketu geni kome pedo tia nyangi no pien kame chenda me ruwenyo me ketu geni kome gaga Iruenye luwake chiente. Aduke merepe. Pe wini ngomi ujami ni. Ame akiru gende kwa. Pe karalaji waki. Pe okonya.
0: E karo keno bao mi cho. Karo keno bao mi daho.
1: Yes.
0: Koe gen daka yu tigri no. Beside ba ato kai mi. Koe gen daho yu tigri no.
1: Kere koe ngiri.
0: Kodai gen chuara yu tigri no. Kere ngiri.
1: Karibiti gora dano beda tie. Edo gora mere cha. Pe miru ruwe gine yu tigri kom.
0: O bao binu wawo Sadrak. Misha ke kere benego. Baka nebu. Binu wawo yona deki. Teke langere. An niyan karani u bao. Uniti warna beru bao. Mea teni.
1: Tiziyeni. Datwe kumini. Chakiri tini ni. Lobe kan yini beru minisa roman. Yin kan yini la yokori gina roman. Yin kan yini.
0: Beside war ba Josha.
1: Icha me Josha mohu gengi. Ke gini komo ba. Kare tikira rema me buri wore wa ye pen. Kopo ba ni a rema ni dusha wa kichi. Kadu kato kubi ni. Tika noro wa jokoro a joha mwara me kadu gude gude. Yini changa twal. Koe waro ba ni. Ke kok gini komo ba ni. Mi kongo ba nge pego ni. Yab chuyi boto ba. Baka mami yo joha pol. Gengi pe chung. Pen joha peri yo yabu ba chungi.
0: Aracha tek na wano tiyo kwa ilo mwini. Dano pong kere chini mea chaye.
1: Yes.
0: Hano mwini ya mwini didi kabiru diyo chungi ni e na wano tiyo kwa ilo mwini. Wano tiki joa meo bao yero gi. Gina yera meo bao binu yero ba Sadrak misha kakirebe. Ti lobo kana.
1: Da mwako penye.
0: Johnny, yuru girang penye ni. Kom girang mumbere chil. Turi girang rejo. Piano biru gina yera. Ame ruru ni ani ane kakiru lonyo melewe chingi. Aduoyo tamgi, aloko tamgi, aloko nerugi, eka tija peti tija kakara.
1: Ya kwa nyo mirigi.
0: Endu biru jame kubiko mekwo, biru jame kubiko patindangi loko kere duwa naba.
1: Yes.
0: Pien duwa tiyu kedgi. Eru ni ayikum gitek.
1: Dahanti na miro ni utiku ni achila ruru ya mpewa ni. Amiro ni ya puwa yo ba. Pijua kwena ni otunu kodgi. Atino ba. Ikuwa ilo wakara laich. Ibe ipeka pol. Ineno jama pol. Ineno ena becho kere na resho. Ikarati ineno ena besho. Unu itige nunga. Ikarati ineno ena raj. Unu itige nunga. Itige nunga. Ayatige nunga. Gine yiri geno cha. Iwude juwa pol. Tirumu kene. Tijo okeno gero wudu kene. Ame eti no meda pedonyi iruma. Mwa yiri tige na mekiri watko. Ginu yiri tamini biru konyi. Akonyi pika romene.
0: Kwa ena yiri beru na yiri ni ayin kumabaha.
1: Ina jiri tibiri lovu ni. Ina nani obaha kiri gina yiri genu cha. Mena dit. ni ay ko ba bakama ti jo apol ara poyo ay karame tiet pore takana jo mogo me oti uti cha en jo adar ye ka don ni no mara chelo tigri discussion na pia ka matai ti jo apol la me believing ni o bape dango ti o ko ilo kan da gir komuni gir chobiro tamma dano kita ring muno tawani obino lokere lobo eto pe obero ba
0: wan pomeno ni leg lego me me waya kemo ba kom joba por wan omero ni kai mino moro mero ni mitunge yutio ba pe luong
1: yes
0: pe luong
1: pe luong
0: dang pe tem ni mero ni kenen ka ba tie never pe tem piano ba pe bino koyo gino ke kena dong tie bori whether timi whether query teki mitunge yuni oba tie kuri ngi yuni oba pe yini komi moko da kebero tamo da bero ko bijo petem
1: wara pikir cha denna ko ila okan bakama ame kotoro bini chue tu side me rure tumi ka podo cheme di por doch won por ra wote nungo kor podo cheme di por me dushi ta wote tang
0: ne wo chobo ba
1: ka ko bikoro ne na nuo ba ani amo mi oti no me tura biro kere pe honi ni na shi o betong ta tingo tang mara toge nuo ngo biro timer ko lon from there churro churro kota chielo kai dipor munu bircha tena me otiye lao kan pi jo ame gi miro temmo ba
0: deo
1: ne jini ma ko lweti bona bona tingo ba ya bulweti chi
0: ba ba wanen mio cha wa laj bodano mio kara laj bodano men yang endo awaha miraket miraket kre lebo no peo ber le barach
1: yes
0: awaha moro beri ko wandano wano ngiye kita wano tiekede we look at our smartness. We look at chenna me wanna take it. We look at kwa wanna kwa kwa yot that freedom I ini take it. Yindo yin you are unstoppable. Yin pay gangere, yin pay twere. And let me tell you. Chawa niya rama meo ba pem yi chao meko bugin rukendi dogi. You will not say anything.
1: Yes.
0: Teki chawa ni rama meo ba mi to kwanyo action ikumi pay maro. The one who take it would be kaberi. Pijua mereko rwenyu gen. Kirijua nwa ngiuni gen giginu chip kwena pat. Meko ni put peti let. Tikiru dikabere weko banga konyi. Tikiru dikabere weko banga lari. Tikiru dikabere weko po banga nien gud kuoni. Weko banga ni nungkabidi kuoni. Peti ginu ni lobo kana me wano uot kede. Dang peti magoba moro kena lobo ni ameyowa. Chincha kubu ni kati. Kati tiri yini niang ni lobo ni ber. Kani ya tiri lobo ni ngiuko miyene ber. Ame lobo ni ngiuni ya marwa. Pingo yin kai toko. Yo chimi wiliri enda kari pig deck po mi nilien kota do pinga mi yo penga mu dogi hinda ngaracha tek yo dok chimi cha dungu yiku ko
1: ni makerwa
0: pingo pi gi kum ka pig deck che dogi ba tina tosho ni yinang do koi cham kerwa pieni chuban na melobo yiku pirieno pe jo me pa shu lobo yiku chuban pir ka tini yini ni angi lobo mari ngo muru mi yo lobo mi cha mu deck cha dungu yiku
1: yine de ngake jo
0: yo mo bi ko mo get ni kom lobo and I want to you one want to you call your call me to do no what you call kuno koro chawa tu kwa matamu ni utia bear we ni pole nunca ber ti kwa mara yote kato kwa wanu ti yeni kwa wanu ti
1: la kakiri la kaneru ni
0: kwa mara dong ti bear la karo kwa me lo wanu ti yeni
1: la tam bakama ti jiri mara ti wota maintain ifa ko miao ichame atamo jiri ni atamo jinadin matek kita me jo ke ne tamo ker jami kanu ker gen giye ti jir mo ti senta min ten cha kana ho mo ta tum ti
0: rafa go global mission
1: yes eto a woro cha hana a ringu diku atenu ngu ka yir kato kaka senta no ken ti pa mo ti chiru cham kan ta gal gal mo ti gal no mo ti kanu a ko tai mo ra chel a me ana ngi mi be woro ba o kwa nyu ko e o dushu man ko me cho ba ti no ni ati tinu tebiri ye meye dog yo ame pebori kana jiriti ye ati chama aneno giti atapenyo wia kobi nao dani tia tamu
0: not knowing ni chinta ene nuoni ni nino abete nguruni obaye na kele customers man gina mepol karakobu tibia charapenyo eh? Customer yin pebi no willo dang pebi no ulungo kerelwit nina ena moba miye kwane
1: ena tabiro
0: nina dang pe miye is there then opportunity moba miye wakita me wan poti yukide yorpore
1: yina pore yae umoye lwe pene miti jo bini duhani
0: wano
1: miti jo yini kakaketu gende kwa mba yini kero gende kwa le miti kere ikeru geni kum doketi yawi ikeru geni kum tinu ni pena tinu ni kwan kaka kete geni komo ba
0: akino no ba wano kwa yini kede kede enni ba amir lok tamwa
1: yes
0: ba amir timwa kisha karmeleng tim lobo kisha ba harang timi kisha karokeni dogu chair karokeni chiu chair karokeni terminu pat down o penny ay man hache miri lakoro ikon macha liet ba Sadrak Misha kikira benego lok tamwa
1: wahogam kwe oho omet minu ki kagang kajo ame ubara mo yabi kidogo ame kisha diko mena tim ti free donyo
0: karmel long kaunu ti od yat amerwe nyu genono ko nyu bamer du guchen genni
1: gen tuo kana tek genni ko ba
0: ko ba wonen ti piri ko ba wonen chai ko ba wonen konyi kadang du gucheri chao dano melo kan peni karo ken ini ti baer ba ko ba ran ti mi ti
1: lan kero mi na mor me wala ma wore no nu ati de no mu huwe kano te genni chi dan ti tor ko mo nan ti kero re madit le ga wati ni ba da mi chum kede
0: hello
2: hello
1: yes
2: Tiba kama poye uno toto alwe.
0: Poye ba.
2: Poye ya po uno wangu waba diko ni. Ti kopi jime ati opele. Ta agama penye uni penye wani. Wano ti kwa hivu lo uni. Ugeno karango. Baka mikia wache ni lo bale matai. Unta jini nene. Tano doka ti doka ermo hapa. Ti kari jigi me ermo hata yor. Pemir jime na hawa. Karma rei na peho moro kade wor ni ba konya kita tike de tuwe data yana considering long american amakia eto ngo ana paro tika chelle kanu wano romu ketu neno waka chella keni kumo ba atama ni yagiki ngo wano romu tima ba
0: yin kona chalo yin apere neno lo nyanga tucha yin genne chalo yin tini ngo kero gena
2: no, gena na chaloan atama ni mero aket gena dong tuchi ko mo ba kada ke
0: poe poe jibi hello
3: ndia wini ba ok
0: ok bad ba
3: manu ka de wini ko puni ko de chue kwa na tia de ni ran gor tamo yi or jo ke setu
0: Yo no da hay ni ke re. Ba wanin cholo jo woren brodia ko bi solomon woni anti kitana me ba ba mara kere icha do te bu chubir bar wi nyugen gino me atia moyo that's where we get it te bi no kane ai pa pa yenyo
1: in fact it be wore tin na ana be ko le ko ra me ko tania ye e i wan le ko ke la nyuta o ke no war tio le yo to ke la tu nyuta yiru yira tari pia to li mar do yiru to li mal che de duo ko bi no wo wa Eti cha wira wu ginul cha onyi kwa wabape Iwang lekcha Eka ade unyu duwana mo kerita yiru cha ni Yae wera gwanya Cha ya Ata unyu ni Kora moro nutia ren kitu Kukunyu cha ye Akanya da rime ye perangi na chela ken Urira ye koma So Uwanko kegen wa Komo ba Mewa konen ngo ba ati
0: Hello
2: Lekama Apoye beru ui kanise widi kumenina
0: Poye yang
2: Haber Morris ati pasha buri atong kiri kwani ya listo
1: Yes.
2: Atao kedwu ayik me kanisa. Dani richwara daiko. Etu tienga doa kwanya pire tek pakama. Beru tienga pire reogu ya bongwen.
1: Yes.
2: Abenu tia kubuni. Maro mi wandoa keru chik. Amani. Rokoro atehere.
1: Yo
2: matoro keken.
1: Yes.
2: Amek koru kotra kopa asad kera bersego. Obiru ngiru ati tiru mudiki dan obiru reto okoping. Yen mom girean oba moro ociele ame wero laru danu.
0: Yoro
2: caraman.
1: Iya.
2: Bahate med ruhum asad rak misa kera bermego.
1: poyo matek otino ba me winyo wa oho kisha ba miru medeme beri ya kinewu kisha ba miru medeme gonyo wa ka wano yini ina wano tiyo kwa ilo kani wano kiru genu wani oba ramo konyo wa ana miya pora pol twal bakama ni an ati ya kinejo ama abimi ucha den kuna medep chungkere ni ana biru ngara chiela mo bao okwanya ay kanda bor matek tekele dana moko cha den kanga toko bo bape ana moko cha den ni oba ati jamma mo nyute wang lek jamma manene wa jamma time kuona amuha tira te kun pe akala ni oba ati kwa kajin priti kalakara kwa jintini rumi doki tena ni teko bo bane oba nim chalon waruenyo ana dugu chin
4: mebe chaden chelo bidi chane kana me oba uchibie
1: yes
4: ene yini bero kane ne yini bero ko ne kwoni yo apon loki komeri pengyoni yin ferbero koma dek okonya konya ni eni ngo mere tur da pe ngo da pero nyomo kane koro ngo
1: ngoda ngo kobi motu ngoda ngo
4: eyo
1: komura lava lava di
4: kita me lobu ni kede pat kita me oba ngi that's what me and papar lo kanga to keke never will never will never yini nge ye kita me ana work the street kan
1: Nino mora
4: baran kero bana yin penge
1: penge what yin in fact jo apol kai mira kwai lobo ni kere kuj ku wote kero ba lo dana me lobo
4: pen peting atra beri lobo kana kare no bana no
1: ku wote kero ba lo dana me lobo
4: your closest friend will criticize you a wote choke da lo e na kubu nyite
1: muru kubu gindo kani komi
4: a wote choke da lo e na kubu mungite
1: eto bani yini warni pebiru chwale mungi yako
4: never
1: pechwale mungi yako da yene jotia yule ni enutia ko ni mano mera gira
4: so kita riku nu jomoro ngi kere pat kita me bani nu ngi kere
1: yes u yele wuno u kanyi wuno arema polo bae lobo jo a polo neno chan eto kwa yo ba noko ba ni chiege ko bo ba pea nyi ko tiana pea da po tiana kai tamani ana wota rumu kite na gato ajale chi kai tamani ginut ni ma chiel mi konya kere konya
4: lego ka
1: ber kwa
4: lego ko
1: we ho legi Oba amiru ni opuwa teku mot Me kopi Me kwena ni Ame yini mi obote tino ni diko mene atin Wana uruwenya pol Pienda wanpon yangi kumu ni wako Keru genu waka kanoro kiken Obiru ketu genu wakunu genu ni luit Genu ni ujoki Genu ni unevi Agoba ramo konyo wa Peke watia meda meda nino kere nino Kabaka memo yu diko mene na tini ni Wane tino ni ya morumu chwa wapeng Otiru chwa bori Otaro chima me bal bori Uruko vina ruo timwa kisha Wano ruenyo timwa be Ye gamwa chela chela kere peke wano tikere Koba rema bupata tuli tikere Iku mchana doa wano be ye Iku mpeka pula wano kuwa kere Ile wakan Iku ya ketu genwa Tini ni utiku ni Wando duku genwa bori Atira teku ntuo kala kala Inoba Ye chumkeru wa diku ni Kawana chaku woti kuwa Kawa chaku woti ya kina wa Ye du telwa wakwa Ochi koteka jokre mea chine Ame ruinyo genwa Ame miwa ruinyo genwa Inye Yeso Kristo me Nazaret Ochi kuhuto bulwe match men Na me match Itiko mene atini ni Ye konye tilini kwangi kumareo mpola popat Changi peke gidushu Uwe chungi kwe chungi Kwa atikirare mpopat Migi umende mekuwa ikini Ukobnyi ulagi Upoju jini jino bae na mebiro konye Kwa chwa ina chuchu Diku ni ye chungkiru waka Udanyo wakotanyi nyi jino bae papu Oba wot, oba chunya chi.
4: Amen. Ba me polo goko da horatu ni ching chabit. Amen. Kora mut mele botara bin bini eka.
5: Aratio le, umiru nuko bet pinga nogle. Irwe nya raj, eto minoru ore to ni awura wile kori nywage. Uye ojunga racha petwere, kwenda wo wile yere.
6: Mono yura tatamu leo, uwe nage yi maxia grow input. Jameti ya kine kine comfort zone, kere new op sport center. Utie kere kere kuon kore long, kere jemu meki ra popat. Uwe re wheel ticket 777, bazooka, long 10, tembo, cavage, man prison seats, tumbili, TK 83.

0: Okay, yes, Abraham. Kode ko ba kong jemi to motu do koro ko e chani, Abraham. Yes. Yes, motu nga. Eh? Lok ma munyele. Hmm, kede nga doi.
1: Motu anko lwa nyoka.
0: Hmm. Kede nga doi kene.
1: Da sung motu ja ja wa nyi.
0: Ya ja nyenga. Mhm. Kere nga okay ndawe. Mhm. Te moto donga. Machulet. Amini gono. Mini nyandu.
1: Mm.
0: Okay. Kede nga kae dai.
1: Moto ankol wanyoto.
0: Mhm. Odonga to kede nga to mituhu kede nga teka la wala school. Nyenga. Hmm? Eni duo kede pasho ni nyenga. Hmm?
1: Moto daru wanyeva.
0: Hmm, daru nye Isaac. Mina dari kon, mina dari nyenga. Beda coki langen pasuni.
1: Tamu tu match.
0: O match.
1: Match.
0: O match. Okay. Mam dia wenyu, di meti mam tadi ngau pasi cian, kaya ni dok.
1: Tamu tu tata nyelusi.
0: Eh, tata nyelusi. Okay. So kaya mam nu mam di pasi meti mam tadi ngau. Mhm. Kere nga okay ndawe. Hmm? Abraham.
1: Tomato wanita.
0: Mhm. Miti mam tedingo. Riwa. Okay, poi mate ka dok poi tomato mamba. Teacher kono pe moto teacher. Fan de Tony obedo dada hapuony. Okay, kaya dog pa ito mo tama matag ba winyo? Winyo mo? Alright. Okay, po ay magida.